Lak sa mare mga tunga mo kun marin mitay no suwa. Sa wen sa gaglavak fenam tar kumahay. Pamyanan sing bang kuna.